0: na kata mm-hmm. biche iwa gilisha ni uh-huh. maite tabu shake bune migu
1: ako ina edwin tano ina mwa chita gole ina ako na ikondo uchu gole ina magi magi nguwe gele kogi kashingele ki techa ore eto ino ne au gitarao mache bi kiarorchi ke mwa chigele nji ore nba silibu ete lunguru wane ako ikashingele teche ako ikashingele teche ako contractor kono ne betu shi chuge mwa ya baka contractor ako contractor enyoto nkenyu ke mwa gele nina ke mwa gele gino ame nguwe ake teche baka au ako standard nba ora ane ke teche kouni ako tebesinda nba ore ete ke teche kouni gina kiso amen betu nubarane ako dia mweshimiwa ngando ekyo ake o tinden siyasa kidogo inyona wakwe mm-hmm. kubirige wa e microphone no ya itunjo kwa ya in ground lina gule mm-hmm. lakini yobe taba no kuburi inyongu le omwa ole hii ore na itu itosi county netantugul kutoko state ko une contract ne kikigochi kasit mm-hmm. Those contract ne kikochi kasit kwa jie mungoro ina genyoto kitiuk niko chenge kasit inyona nisoko na mjige ekto 10% 20% yes. mm-hmm. Those contract ne boi manda kwa nyuri kasit kutinye machine ishe kutinye capacity ndepoko delivery nora anongo delivery ne itio anongo le oya itu utul jeng makini gen bururiyet na tan ko kitebeng gen betun barane lo to ge tu yoshe chu og ma ge na state ne boki la kitu ne tesata en bururiyet og gi roxie o sigit ne nyota ma nyugo birta met contractor ma ta go taroret ko gi go chira bi ni ge nyota ni gige ni bururiyet ke yoi wetun ja chang lakini gido gido ge nyota gi nam gi ngwere president o mi bi kyo gi go chi le njo bangan boisho ni chu og tinye man capacity og tinye nyota ngot ko president ko legi mai baje ne banenye ne ba 50 billion ngasike yatar tunje testa en bor ye tul ko president gondo sien ko lyanda nono maisho ta mun ko yonjin ko ndoichu age ba nyo tana ge mage lo ge tu ye ta go do go hopes go chutan go tu chu o gi yonjin ye ko jo chu over 50 billion Kenya shillings en bor ye ta sige yatar ma las magi barasta lagni sai ta gas ko ajin go mu awe champi wa na go ko ndo inda ta ga tul ko mago le ore ta na go gi age tul ne testa en bor ye te ko mi go mnye go yu ko ro ro merian ge tanya go ba projects ye ter ter ne chebo tore no to ne bo shama ho nda mi mwaedo
2: e kipsiga kseri mshe mahohoro lakini geti ngalio na garara na kubo contractor asa kule kia ito wakasi shagiri gabi gero orte nwek chogi chobe nga chogi nda mara mis kuma gatis kenye ge gutore ate age chob drainage yetcha ke ibi mara maginde age ting lakini inyoru mbe tu sheke jang kanyi ge gut kiti oret kule kepet mutaro inige age meta oret kuno ta akwa jita kage leban tos kibe nafas ke tebe kele kaginda sila nga taorani tos kibe nafasa kot kia cheng PQ ne iboru gule kicho pete besinda ne bore ne tia kindo maram jeune iboru kubaru inches se magat kinde lakini ngabe hiti tore ka kicho pe manore lakini raka ginda itamaram ka kikut kicho oret agenye ke pacha nat gule kigero ti ya amising gule nyiginde maram yoto agetinya geba yani go ngi juru ore kora ko mami uniformity ore ma kicho bore ta go ting standard noto ne gaiti lakini raya ke jo go sijo kitu mamwa ngali age tugul amune magmang wage ngalal ageleji contractor maia igasi itinyo amu contractor ino taksinye ni kukachope orana ata kwa niaba nipo rabisha gugu rabisha taxes chigiu micheche gugu kwa magat kiejo oret kwa tko iti standard noto ni magat lakini ngut kisi ishe kitu kwa kira ya agegera magiagi ugurum nije kisam raya agele ngiti kitele lagi chegi agiribe projects mabetus lagu kia kia kiku suman so chei muji kwa ibna fast ako tep kopi nipo BQ nipo oret ni kichope ako suman ngut kugu iyo ya magele kime jore 9 meters ko tos man mi jine mengen gole 9 meters ko tia
1: ko tuk mai ti bai shek so sami kale asi ge ibdip tem
2: ui git ko ke magele gindo inches fulane je maram ko ga ge bata ke ngururi nan ge gute ore
1: ko to ko
2: ui man go naya go boy yo ni mi area ya go boy yo go gole in ango maginde inches se magati je maram ngi mi tu ko kala ge cheme je kit ko tage go su go gi raya ago tage mete bita na nya na mo gele na je bi ga college go gi tagurine matagi meje borya matagi meje ngal teb haki nene ngungete agi ngalol chiga ndo indet kabisa onge chage kwe ga ndo ege nyo chigil baisho ni kyo tak chegi ae o agi gesha na ole pikche ga gi gwa jega ase go yae gasi isha kiba sergale ko ga yae eng standard notong na iti ta nato gurse nyo ndia mheshimi wa eng karo net notong na babetu tabrani
1: ngebe ketu ni ngalol uti kyo gen betu na barani lagini gibuwa tunu gubuwa kamasta notong na bai nyur chige gini bo Friday mete nore ne karara ne ago inyoto ngo agi gone chofa ne karan kabisa nempia ago gone chofa nempia kabisa en kama satan baso kouru so komuru en star 441 hashi wendi duga na tana bas school fees ngego fa no Friday ko kiche ngungi no 5000 en kama san bas school fees o gi ngalo len big 180 school fees ko mi den 5000 ka kipcha apche ko 5000

0: tayo ang proryet ak emetap kanya. Miten kipsalbay asiko gunin kwangutik? Ni ko kwangutik ap kipsalbay ang boostayat ang Emo FM.
1: Agen, medyo ko kwangutik. Kenyit kwa umama?
2: Kenyit gile mogo 2010
1: ko gimena iwe tenyo?
2: 2010 ko gia gijana baru-baru. Ala iwe nga temjish. Ingen ganga ager ngale yo muri jaga bunu bomet.
1: Eh 34. Chega giwekta.
2: Tagi wekta kabisa ngap chishi un ba 9 care.
1: Eh
2: ka mejo go jutin bijota in KDF. Abu ata iwe 2010.
1: Kaza tare bia ya mwana iwe tile ah ka in KDF.
2: Kabisa.
1: Eh
2: kwa mu kyanye connection gesera salve jeep state.
1: Eh
2: ingen jeep state kume mabi labatati jitangi wanja.
1: Maybe tiger
2: jitagingen gele ko sire chonda ni president tight ko giya sawa kabisa gete bena ngale ka bala mel kidogo aleta bad mark ni
1: igisi toju mole la affected yo ni
2: ma affected ni ngabji shi kabisa sasa iwe ke go na ba we ne bo KDF ko giza bo sa report na sin
1: RTS
2: age be mana ge my test ko in ko gite bena kam sa mujumbe
1: ne
2: jam salbe ingen big ji ko bir chi sime tiwe e ameje i my wow kweli ngot ko in gigule bangi yale ji shindwe
1: Toma, tiemetu kujua,
2: shopping la kitu requirements.
1: Kia getu leibe kwa RTS.
2: Amu kama kawaida nginyoru jitabaru weta upstate.
1: Ehe.
2: Kwa muhuri kabesa, geno ya kapsa kule mafek.
1: Agena gele, shua ni kabesa. Ehe.
2: Ege mi requirements kapsa iba, abaka ngea iwe, kutata o mazoezi. Kijama ngete saa 11.
1: Ehe, labate ibirabre gizu kwa nolo?
2: Giga ure na angot binga, tinga private.
1: Ehe.
2: Una private salve.
1: Ehe.
2: Mungi haba taone private. Nrak, neba jeshi isna mingu nkapsa kwa private.
1: Ehe.
2: Hazo yu gigo ta umazoezi ya mungu wa meja atiligilo ini kapsa.
1: Ehe.
2: Sima hapko neneta mazoezi.
1: Ehe.
2: Ai! Nugu yangu kwa iti in reporting day. Kuma utie kabisa. Kiwa report nane ya iwet. 4 days after kago report and big jagi vendigi wanja.
1: Ehe.
2: Pijagi sete kwangetis. Chumge sirengi wanja juhibi labati jita. Ngisi jbati kesirengish. Kwa aje kikika sirengi kapsa president. Kwa kikipendi reporting after 4 days. Kwa angwa kiteri kapsa ngalega medical.
1: Che kwa?
2: Eje jo.
1: Ehe.
2: Kuma ita yuet kapsa gele jo sawa mu ipo state we. Lagani lasema kaya in test.
1: Na mbaka ratingan.
2: Ehe.
1: Ehe.

0: yote kabisa.
1: Kima wakanya isa ngote ne ukimu ya mungi ishi kia ni ukimu ya mamishita. Kima wakanya nata. Kwa kika mwaje kapsa mjumba aleji mwapa ishi ayuwe tukuju. Mwapa ishi banki, matoma jamjami yango tembo. Nga kikipima ni kila kitu bwana. Kwa kia mnye baate kwa chita neki mime dikoliwe. Neki kima ni chuki bako usi. Jipsi kisindes. Ya bi balan eh gi geweru bwana gole ja video weru ata eh gale ya tare mana nge ale de galia o sa
0: yu irde ri yo
1: salbe ingen mi werta ke we ne gi ga ngala is gi gale ja salbe ingen training we
0: eh
1: ko me je gam sa ji ne me je ji ne gwer ji ndugu ko gi ko gale ni sa ne se gare to ko gi ne ba mu je gale ja gwer ji gam sa tu ni mi maso we sha kon ge peli tin ku me ba
0: ko me ga se
1: ko gi ko gwer ji gam sa ba nga ta ibe ku ma be ba lam si gi si de to ke le asi de wapi ule next kurutu dan kan kirwa
0: You was what you mean.
1: You give the easy day. Sasa ukifika mzinyi ngiga kigana ulawenda ngoni masowezi kigure nyati block B nyati amwe hapo sisi hata
0: 2010 a lot
1: 2010 ko giadnwa yasa ko giatu isaini kuma koleja vera hata ke igere wewe amare kwa wait kabisa ala baba vera ngoro tingo ayo ishe bangato ali ale jitosi lio ajisi go engi baguti koleja oi wale majo bakse ja nga nga abje jiwe kai kai gena mena zuna la ango ndo gi wiro maye ki gile ja sa wiro ataka ta jo bun
0: lakini ba gya
1: amu gi ki waj machine ka lakini ti ti ti ti ti agase kole no bisa king sang
0: hey mkubwa uwe ni nani uko kane Hila network kirwa.
1: Ingen, kiga gozai wai singen giwa gisai wa ngapsinga.
0: Igele musika ibor.
1: Ya seti. Bogi kibirwa, kinga abiri kiemile sa ubuna mili jo niwe. Bolen ngapsa ba geta o mazoit. Ali ji atu age. Ago tim mara kai.
2: Kwa mutika kipsalbe en booster ya. Niko kwangutik ab kipsalbe en booster yat kiwekse iko malo asigete senta ay kwangutik
3: Messi
2: Kosubigan biret ab kildo kagoit World Cup Tau ge targi tamanagenge arawani polo agoi targi tamanag sogol arawetap tisap Pai banjin urerio shek tugul Pawa lagenge agangwan Ulemite timishek tamano chiba Afrika Koche ngegi gombet Igun agenge ni bai banjin World Cup Kongeten analysis Tununet kotori keterter Koli shek te chang A K24 TV K24 Plus A K24 Digital Dunia ikiwa grao Tuko grao na K24 Live Stars
3: Lionel Messi Fernandez Martinez
4: The sky is

0: right, dega shek angwan Chicago bataki wache tap Dallas kago wege timi shek tuan. Kumache geba extra time na terbuda geshek temenang mood tuan. Kumache geba extra time na terbuda geshek temenang mood.
1: 29. Pero pi tip temak soalama. Min donyo na amache geba ang mashabiki oto kechu. Amache min donyo na amache geba ang mashabiki kechu.
0: Yes.
1: Yes. Min donyo na amache geba ang mashabiki kechu. Jeru, enat kai tukul sabi na terba binadamu.
0: Yes.
1: Kogot komi gine wekilet chita kogine guren deni.
0: Deni.
1: Deni.
0: Deni. Kitu mbaya.
1: Kogot komi gine wekilet chita aga tukul kapasa ya sabi etab chik mugul met kogine guren deni.
0: Yes. Yeah?
1: Amache gaya gune. Indonyo na terba sola.
0: Yes.
1: Indonyo na terba sola.
0: Indonyo number one.
1: Indonyo number one basola. Indonyo number one terba sola it amache gaya chap kogine indonyo na basola. Amma ci gitu ko kuyi cita noni ganile itinye deni ne giga sumbanan na me mace mu ga cici i cita noni ganile ko rahim kaya ko i manji mama cho tibu ibu tabu no gonyo gab kirwa amma ci ga ben donyo namba na to ba so light amma ci gitu piga ta amma ci gitu piga 18
0: piga 18 ne ce
1: en pitu 18 amma cho gonyo to 4200
0: elbu shek angwana paulay
1: elbu shek angwana paulay na baksi moy Agi jere *448# Agi wendonyo na otorba sola Sae yenga loli tuwa na baksi moit
0: Ndonyo number one
1: Do, Ama yendonyo number na otorba sola Mati mikise nakita abishaka lak Kei iti otoka na tomo Ama chi wendonyo number na otorba sola Sae Kei geri yetu
0: Nguni
1: Nguni Endonyo number na otorba sola Koka ama ale 4200 Elipu kushangwa nakpoko loeng Amma che chita noni ganile chelu lumu ak chiro matoger go manyoru gi. Gut ko chita noni ganile amma cha wir tu ye tak chamait ana go timaki ni ge 4200 dalu bu shangona po loing the ten donyo not a nyon the ten donyo na bwana baso light na bwangi tok *448*1# kabisa bwana the ten donyo not a baso light ngun mama che su baganga leke chang donyo not a baso light
0: Donyo number one, bwana.
1: Donyo number one, otro baso alayat kitu. Nge lemi chitane ke mwache gale donyo number one, baso alayat koto mba yotak. Tetele bago yotak. Ama chiwe donyo number one, otro baso alayat ngune. Saye genge loli twa. Ndi pide sabari ita genge, o tu yak 4200. Ivo ivo tu. Nagira wale ngana otro nga chutka. Magi soma ni kane tap chiki mwake chwa namba ita mungi ngele. Saye takako mi chitane mwache kwa

0: Figa polendi, onge beta, ongi gilde gosi betu segana.
1: Deb sinai, lutok inegen, unai much ites nae.
2: Kumache kwa rake yegu ndike soba, yomi mache chito, mami achai wetu yengi. Kini toritege beta wge nagi ni sera chibanu, kuibige banu.
3: Ambra bishe kwa kampen, lakini hii, mkwaid mwishu nagibire kura.
4: Mebe itagili.
3: Mebe itagili. Maite ligiri ile, mibaisho ni kimeja sinyo kusaru.
2: Ngaleke gini binyu, ngaleke eje ni mokongu, ngaleke te jivich, ngaleke te jago tuju damenge.
5: Ongitube ime karta, kwa jula, onge nalwa ishitu, kechube imo ni tolosho.
1: Tepsi na ing ima FM, omite nag samito, ak dan bet mawaya.

0: Nandi ogo maswek chem jindos inyorwech eng 91.8 FM.
1: Meame nengutum komi nengatip. Mami yamune imwa tuguk chechang anan iyalogu komasin ako masi yegetyeme ilitit ngalyo ako mi oret agenge nechulat nekemuchi boishe. Kiboishe nitani asikecher biik eng kasarta age tugul akobo kamanutiet nebo kemwa imanda.
2: MOFM
1: 91.8 Kapsabet.